0: sulfuric acid. Recycler menggunakan sa santay oksidan, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naarad yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Najud ta yun. Paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Maudyo bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinahanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra na animo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ug ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon. D3
2: bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio after 2 months sa pagtengin ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ga gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay ga gabasa na naman.
4: Oo balaga kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day of Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: This is K5.